0: obetimi di asesane ama ti bebi okay mi de no se ayeme nwanwa ayeme nwanwa ayeme nwanwa otumi sa jeso no nani na nani na awo rade yen sensene bi se ma e mane mema bi e ma me no bi e papa no bi ye nua ma no bi ma wo mo hu wa basa na won sensene ni sa awo yesu demo amen yen ti last one
1: Freedom.
0: The Lord has done it.
1: Freedom.
0: The Lord has done it.
1: Pastor Bernard.
0: Mama.
1: Mesumedi adansi ni bi.
0: Kachoye.
1: Adansi ni bi asumeso.
0: Amen.
1: Mede onyankupo ngase. Pastor Bernard. Onyankupo inshua wono wasu funkitwe inyirara. Oma mwadum enye kese. Nyankupo inshua miso ofa moso. Na mwisha yindini ni yansu yetumi yedi adanyi ebo mpe hibi. Pastor Bernard, ma adansi nese. Nasema meyare kuku hospital ni adi ya mama me kwaye labs ni adi ya wosemo high cholesterol man ma de edru so ma nunu mo edru me kwa cheke ya still eti sa fiti edru pepi no sana wo me kuna me kumetu na me isi wachese se edu osu sana wa ife ni yekula kufa stroke ni adi di abro edru pepi efe natuma ya moshishi efe de mse rade sami yare wate anuju biya ya bompa ya unke se ye fensu kura ya na ma fensu na me dia to tv ni so enye tv ni so ya na radio so ya na me dia to me de ne sa kakra kakra na da ho baki se ye pije nsu de o ene ene ene ene na
0: so madomo
1: yes ande enu nsu ni wi ya me dai me da wa na ye se me so dai na ye se umekum aboa bi na unyi ni sra de bibri tie ku paket bibri it will be chrims e na bu ya benye na owo sra de bibri si nti oni pa na oji na won se hwe abu ya ben yi nyina mi yi fi wu yi nyina mi yi fi wu
0: jesus
1: mi si e pe en meni so te wu mi pastor Bernard be ko hospital mi san ko ye test ni bi wu mi ko ya wo se fit ni yo ke
0: Cholesterol.

ye srese se tumi bi di obi nya ya me won krokro baba dum ano won kunkru tumi no eyi ni free sawo hawo ni amani mu

abese num awo mu ni tv wan to bi da nanka me de na ba wura electroland me se mo mani bi electroland fo mo mu bi ma me electroland fo mo mu bi ma me san se ya te monka de tv che ma dofo ya aye papa ne be che pa ebra den ka me ho no ma misike mu aho den na me nya sa do ye electroland duru amo so ma mo so masre electoral and for duro amon so masre woni ma ne papa gana fo agia tu e ba eye washing machine ene blender ne fryer ne keka ho a e de ne yenka electoral and fo mu ne bi ba gana no mama ne ma ya kama mama ne ma ya fo e na anu kra ne e bo work up yi mo tete mo ne ma so pa mo gusu a ma tete so enti adofo